cɛkɔrɔba yɔgɔjugu tɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya n'an ka sabali ni samarajugu b'i sen na i sen nɔ bɛ caya duya na ni fugulajugu b'i kun na i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali

ni ya me kwi yonte yonte kaso ni bore kaso ni yon chama ye bolona nga sabali de ombela basiriko sabakan kolomeleke